ma si ka ugboro mi ara mo ma mi akwara gebe nwunye di m onye anwụkwala m ebe ya fula bụ fọ na agụrọ ka ha rapụ igbo bụ igbo bụ ndị nụrụ olu m n'oge awado ugbu a ndị wokwa na igbo mụrụ nze.

0: Newstype 22 on Wazopia FM.
1: Ama agba ugbu abụọ ga-eje wetara unu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM, ọ pụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Igbo ndị nwa m nakwa ndị nne ji aba olu m ekenekwa unu maka na orugonu ka o si erubu mgbe isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ji abịara unu kwa ụbọchị site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. N'isiokwu mbụ na-eru anyị ntị n'ụbọchị tata, ka a na-eme ka anyị mara na ugbu a wee sị na ndị nkuzi mahadum nke obodo Kaduna adịgonu n'ezigbo njikere ugbu a maka ịhụ na ha na ndị ọchịchị nke ya bụ obodo ga-enwe ezigbo ọgbakọ banyere ịma ka a ga-esi wee kwọrọ ya bụ nwaanyị ukwu wara ma wetakwa ya bụ abụba ọrụ ahụ nke ha na-agba kemgbe n'isi njedebe. Ndị na-eme njegharị iwe arịọla na wee sị ka a gbaa mbọ wee dozie ya bụ okporo ụzọ ahụ bụ ụzọ bypass ahụ si Benin wee gawa n'obodo Agbo. Ndị otu ahụ jikọtara ụmụ nwanyị Islam niile nọ n'ala anyị ọnụ emeela n'ọgbakọ n'ime obodo Abia maka ịhụ ka a ga-esi wee weta okwu banyere enweghị ezi nchekwa nakwa ụbịam nke na-echere ala anyị bụ Naịjirịa aka mgba n'isi njedebe. Ndị uwe ojii adọkwala na ụmụ okorobịa obodo Bauchi aka na ntị ugbu a wee sị ha gbaa mbọ ma bụrụ ndị ga-agbanarị agwa ọjọọ niile dịgasị iche iche, ọkachasị n'oge a na-akwadobe ime mbinye aka n'afọ 2027. Ndị uwe ojii efurukwala na ntụtụ taa wee kwe ma sị na ha agaghị kpara ka ha rabụ ndị niile aka ha dị na ya bụ tigbuo zọgbuo ahụ kpọtụrụ n'ime obodo Katsina bụ ebe jere ime okwu banyere ndọrọ ndọrọ aka n'otu n'otu. Ndị agha ala anyị anapụtakwala na ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị 10 zuru oke n'aka ndị ntọ n'ime obodo Sokoto, Kebbi nakwa obodo Zamfara. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nne ji aba ọgwụ na ụkọ ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM bụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Otu a ka ekele m si na wee na-agara Nwada Jolly Jolly bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu na ọnụ mefu n'ikuku ma rute gị bezi nwa afọ Igbo n'ezi oge. N'otu aka ahụ wee na-ebugara gị bụ ezi nwanne m otu kwa ekene a banyere ka isi wee bụrụ onye dere du ma gị kwentị na ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị tata. Onye anwụkwala m ibe ya efula bụkwa ọfọm na agụrọ ka ha rabụ igbo bụ igbo m dị nụrụ olu m n'oge awa dị ugbu a ma chebikwara na mgbe ọ ga-akụ elekere na ọ bụ mgbe anyị ga-ezukọkwa n'ogene ndị Igbo. Ndị wekwanụ igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ.